0: Yon wè la mè nou bisi vou nan chwa ken yon mi 01-44-70-44-44 01-45-86-00-00 Damba ni chwa kwe douma mè nou bisi vou ki chwa broute ni kaman kamen ni amino Nge magwa e yana Wou ramo Ibi be ibe yanu duke yono Be migi abo ma sop soni Sukana iso abe koni mundo dando Be ba ma kanu kusankra nu do nyanda giso brute ni Tawa se suru warami Negusu no kawi ngaru kwa Me amino Gasa
1: Fraternité FM.